0: mimi ata bani pe $1,000 siwezi uzisha inchi yangu.
1: Wakikupatia $200,000?
0: Desa, unasema desa mil.
1: Desa mil. Juu, unasema $1,000 ni kidogo kwa kuuzisha inchi yako. Kumbe nikikupatia $200,000, 1,000 mara 200, utaiuzisha?
2: Ngichuchue.